fiona ona dona me mitunga ena veinga ona kedisa nana mo matandenda de sapo kada i volo sina sapo de mai dona sina mo sato kuni kati kitu na rara ma kina tutoka de kema rei rai e sa fiona nana mo sala ngori santora kana kena mo sina mo de fiona